Kawagakunag, kawagakunag, kawagakunag, maginaw kinaku. Kawagakunag, kawagakunag, kawagakunag, maginaw kinaku.